Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. Dole ne in faɗi gaskiya cewa yayin shirya wannan jerin, wannan shine sashe mafi wahala a gare ni wajen zaɓar kalmomi da tsara jumloli, kuma shine mafi nauyi akan kafaɗana. Idan aka ƙwace wa ɗan adam ƴancinsa, abin da ake tsarawa ba jiki ne kawai ba, har da janyar ruwa da ba ta ƙarewa na tsawon shekaru da dama, girman yaro ba tare da ya ga mahaifinsa ba, da kuma ƙwaƙwalwar baki ɗayan al'umma ana kulle su ne a bayan waɗannan ƙofofin ƙarfe. Gidajen yari a Falastinu ba wurare ba ne kawai da aka yi su da duwatsu da bango, wuri ne da ake jarraba rashin tabbas, rabuwa da juriya ta hanya mafi tsanani. A yau ana tsare da dubban dabatan mutanen Falastinu a gidajen yarin Isra'ila. Rahotannin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa wannan adadin ya zarta mutum 10,000. A bayan waɗannan lambobi marasa rai akwai matasa, mata, ɗalibai, ‘yan jarida, kuma abin takaici har da yara ƙanana. Wasu daga cikin fursunonin sun shafe shekaru da dama suna kallon sararin sama ɗaya kawai ta iyakar abin da dandalin ƙarfe na tagogi ya ba su dama. Yayin da wasu kuma ke cinye kwanaki ba tare da sun san lokacin da za su fito daga wurin ba. Abin da ke ruguza ɗan adam da gaske ba girman hukuncin ba ne, a'a, wannan baƙar rashin tabbas. Tsarin tsarewa na gudanarwa, wanda Isra'ila ke amfani da shi kamar makami na tsawon shekaru, yana ɗaya daga cikin raunuka mafi zubar da jini na wannan batu. A yau, adadin mutanen da ake tsare da su a cikin ɗakunan kurkuku ba tare da wani bayyanannen zargi ko kuma takardar tuhuma ta hukuma ba ya kai dubin dubata. Za a iya kafa kotu hakanan, amma a cikinta babu wani haƙƙi na kariya na gari, kuma babu damar da mutum zai sani da me ake tuhumarsa. Amma ana ɗauke mutum daga gidansa a tsakar dare, kwanaki su juye su zama watanni, watanni su juye su zama shekaru. Iyalinsa da ke waje kuwa sai su ci gaba da juya tambaya guda ɗaya, yaushe zai dawo ne? Me zai iya zama mafi nauyi a duniya fiye da jiran da ba shi da amsa? Wasu fursunonin suna ƙoƙarin kammala jami'a a cikin waɗannan bango huɗu, wasu kuma suna aika muryarsu ga iyalansu ta hanyar matse ta a shafin wasiƙa kawai. Sarakunan iyaye mata suna yin jiran da ko na kwanaki da dama a gaban waya don su ji muryar ‘ya’yansu na tsawon ‘yan mintuna kaɗan. Wasu yara suna ganin fuskar iyayensu a karon farko a bayan wannan sanyayyen gilashin ziyara na gidan yarin. Akwai labarai iri-iri a waɗannan ƙasashe waɗanda suka shiga ta wannan ƙofa a matsayin matasa kyakkyawa, kuma suka fito a matsayin tsofaffi masu furfura. Akwai waɗanda lokacin da suka sami ‘yanci ba su iya gane unguwar da suka girma ko tituna ba, domin a lokacin da suke kulle birane sun canza, mutane sun yi ƙaura ko sun rasu, yara kuma sun girma. Lokacinsu kuwa ya daskare a wani wuri a tsakanin bangon wannan.

ɗakin kurkuku. Wasu fursunonin sun daɗe a ciki ta yadda mutanen waje ba sa tunawa da su sai ta hanyar hotunansu na lokacin ƙuruciya. Akwai fursunoni a can da aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai ba sau ɗaya ba, har sau da dama. Hukuncin da ran ɗan Adam ba zai iya isa gare shi ba, cewa da baki yana da sauƙi, sun rayu ne kawai da mafarkin ‘yanci na tsawon shekaru da dama. Haƙiƙa akwai kuma iyalansu a waje waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu ga wannan jiran dako, wannan teburin abinci da ake shimfiɗawa a kowace ranar Idi cikin raguwa. Kujera ɗaya da ake bari babu kowa a kowace ranar haihuwa, da idanu masu cike da bege da ake juyawa ga sautin ƙofa a kowane dare. A Falastinu, ba fursunoni kaɗai ake yankewa hukunci ba, har ma da waɗanda aka bari a baya ana yanke musu hukuncin wannan kewar da ba ta wucewa. A lokutan baya-bayan nan, lokacin da ake magana kan yarjejeniyar musayar fursunoni kuma aka buga jerin sunaye, rana ta sake fitowa a waɗannan gidaje na ɗan lokaci. Iyaye sun gyara ɗakunan ‘ya’yansu kuma sun shirya tuffafi mai kyau, amma akwai wata doka mai tsananin zalunci da aka ɓoye a bayan waɗannan yarjejeniyoyi. An sanya wa yawancin fursunonin da aka sako sharaɗin rashin komawa ƙasarsu ta haihuwa da kuma tilascin yin gudun hijira zuwa ƙasashe daban. Wataƙila sun sami ‘yanci, amma wannan rugujewar tunani da nauyin jin daɗin zama a baƙon gari saboda tilascin rayuwa a ƙasashe daban-daban nesa da ƙasar da aka haife su da kuma iyalansu, ya juyar da farin cikin ‘yanci ya zama wani zafi mai ɗaci. Wasu sunayen kuwa an goge su daga cikin jerin a minti na ƙarshe, kuma wannan haɗuwar da ake jira ba ta taɓa faruwa ba. Shi ya sa mutanen Falastinu suke da taka tsantsan. Ko da a lokacin da suke farin ciki, sun sani cewa mafi tsananin karayar zuciya tana zuwa ne a bayan mafi girman bege. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam na ƙasa da ƙasa suna ci gaba da buga rahotanni game da halin da ake ciki a gidajen yaron, ɗakunan da aka cika marasa lafiya da ba a yi musu magani ba. Munanan ɗabi'u da zargin azabtarwa suna zuwa gaban jerin abubuwan da duniya ke tattaunawa akai-akai. Tsofaffin fursunonin da suka fito daga can suna ba da labarin tambayoyin da aka shafe kwanaki ana yi musu, dararen da aka hana su bacci da wannan matsin lamba da baya ƙarewa. Da yawansu suna faɗar cewa bayan waɗannan shekaru da suka shige a ciki, rayukansu sun gaji fiye da jikinsu. Domin abin da ke cinye ɗan Adam ba waɗannan bangwayen duwatsu ba ne kawai, rashin tabbas ne da kuma tsoron cewa wata rana mutanen waje za su manta da su gaba ɗaya. Kuma don doke wannan tsoron na mantuwa ne, fursunonin Falastinu ke jefa jikinsu cikin yajin cin abinci. Domin katanga ta ƙarshe da ta rage a hannun ɗan Adam a ciki ita ce jikinsa, kuma idan ranar ta zo, wannan jiki yakan juye ya zama makamin gwagwarmaya mafi girma. Ku tuna da waɗannan yajin cin abincin da suka shafe watanni da dama, waɗanda suka yi ƙoƙarin jawo hankalin ra'ayin jama'ar duniya. Wasu sun narke a cikin waɗannan ɗakunan kurkuku ne kawai saboda yanayin rayuwa na ɗan Adam, wasu don su ga iyalansu ko da sau ɗaya ne, wasu kuma kawai don su bayyana a gaban kotu ta gaskiya. Waɗannan gidajen yari ba duwatsu ba ne kawai, kowane daƙiƙa da ke wucewa a can, ko jiran da ko ne, ko kuwa kewa da kansa yake juyewa ya zama babban hukunci. Kuma duk da komai, a cikin dukkan waɗannan baƙaƙen labarai, mutane ba sa daina yin bege. Uwa ɗaya ba ta taɓa ɗakin ɗanta ba, ko da shekaru sun shige, tana share ƙurar tana jiransa hakanan. Uba ɗaya yana tunanin ranar da ‘yarsa za ta shigo ta ƙofa. Yaro ɗaya yana girma ne ta hanyar kallon tsofaffin hotunan mahaifinsa da bai taɓa gani ba a cikin bango. Fahimtar ‘yanci a Falastinu ba kawai buɗe ƙofofin ƙarfe ba ne. Haɗuwa ce sake jimawa.

Yayin da ake ɗaukar ganowa da sarrafa wuta a matsayin ɗaya daga cikin matakai na farko na fitar da ɗan adam daga zamanin duhu, gobara da wuta ke haifarwa ta addabi ɗan adam na tsawon lokaci. Don haka, tun daga farkon wayewar kai har zuwa yau, gobara ta yi barazana ga rayuwar dukkan abubuwa masu rai, musamman mutane. Bayanan tarihi da binciken masana al'adun mutanen da suka gabata ya tabbatar da cewa gobara na iya ci na tsawon kwanaki, lalata birane da lalata wayewa. Don haka, matakan da aka ɗauka kan barazanar gobara tun daga zamanin da zuwa yau wani ɓangare ne na ci gaban wayewar kai. Musamman a yau, gidaje masu hawa da yawa waɗanda adadinsu ke ƙaruwa a kowace rana da cibiyoyin kasuwanci waɗanda suke wasu matakai kaɗan da isa sararin sama suna haifar da babbar barazana ta mutuwa idan ba su da na'urorin kashe gobara. Duk da cewa an yi tsarin irin waɗannan gine-ginen da abubuwa masu ƙarfi da ba sa saurin kama wuta, an naɗe su da igiyoyin wutar lantarki masu tsawon kilomita, kuma wannan na ƙara barazanar gobara.

Gwajin JEGA na ɗaya daga cikin muhimman ci gaban da ya share fagen samar da na'urorin da ke gargaɗin hayaƙi na zamani. Amma a lokacin, wannan sabuwar na'urar ba ta yi tasiri sosai ba, saboda tsadar ƙera na'urorin da ke aiki da lantarki. Na dogon lokaci an yi amfani da waɗannan na'urori ne kawai a manyan masana'antu, gidajen kallon fim da kuma gidajen wasan kwaikwayo. Ƙananan na'urorin da ke gargaɗin hayaƙi da ake kira nau'in cikin gida ba su yaɗu ba har zuwa shekarun 1960, duk da cewa shekaru 30 sun wuce saboda farashinsu ya yi tsada sosai. An sake sabunta ƙirƙirar na'urar da ke gargaɗin hayaƙi ta cikin gida a shekarar 1965 zuwa mai aiki da batiri mai sauƙin canzawa. Waɗannan shekarun sun kasance lokacin da adadin gine-gine masu tsayi a birane ya ƙaru sosai, don biyan buƙatun gidaje na yawan jama'ar da ke tururuwa zuwa manyan birane bayan yaƙin duniya na biyu. A shekarar 1976, wata doka da aka kafa a Amurka ta tilasta wa kowane gida sanya na'urorin da ke gargaɗin hayaƙi.

A yau, wajibi ne na doka a sanya na'urorin da ke gargadin hayaki a gine-ginen birane da ke da cibiyoyin kasuwanci da yawa da kuma jama'a masu yawa. Duk da haka, har yanzu muna fuskantar barazanar rasa rayukanmu sakamakon gobarar da ke iya tashi a gine-gine masu bene, wuraren aiki ko gidaje. Ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke haifar da hakan shine yadda al'adar shan taba da ta haifar da ƙirƙirar wannan na'urar ta ci gaba. Duk da cewa tana raguwa sannu a hankali, bincike kan dalilin da ya sa na'urorin da ke gargadin hayaƙi ba sa ƙararrawa da sauri bayan gobara a gine-gine ya kuma bayyana wani gaskiya. Wani bincike da aka gudanar a Amurka da Birtaniya ya nuna cewa da gangan aka cire batir da yawa daga cikin na'urorin da ke gargadin hayaƙi domin kada su yi ƙara idan ana shan taba. Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Ƙirƙire-ƙirƙire da ke sauƙaƙa rayuwa.

shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.